0: o ya tun to time mo le ko tun to time mo le emi ti to time mo le o ya to time mo le macha macha macha o ya
1: left right to
0: time mo le
1: left right to time
0: mo le ta mi ti rogo